titi kwa na se me danso me ti gba mu a se ni pe ni na wuwa she u be nyankwa na wo da so ti asidea iye